0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

fekk bi nga xamé né rom na am na ko xamné dafa doon jang alquran buñ ko rombé rek xalam ñaaw na ñi nga xamé né non la waji nga xamné dafa jigé won madinatu munawwara dafa jigé won makka té né dafa bëgg ray ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té né mom dal ray bi ñu ko fa ci yéne ray dafa xalaat né dañu ko ray té buñ ko rayé am na njaboot yo xamné dañuy timuranté té am ku ne ko warnul naala né sa njaboot yi biñu timuranté ma leen di jox lepp luy soxla dina leen yamalé sama njaboot bo démé buñ la rayé itam ba nga xamné fa sant nañ lolu mu jogé fa makka dal di ñew bi ñewé madina fekk mi ngi rango jéssien mu dal né dafa soxla yaronte bi dafa bëgg tuup bi nga xamné sina omar ñane ko jak amul yaakar ci mom am ñaaw ndox ci mom top ko buñ ko topé ba ak ci dal ni ki woru mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ngeen ko top top bu jege bu len ko may dara fuñ ci bu nga xamé waji ak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xol ko dal di xamné waral ci karamam dal nako ey mu ne indi mu ne ko dama jeglu mu ne ko dedet la nga wax ak diw ba mu wax la nangam nga ñew fess ma ñeena mu dal di commencer lox ba jé ci diwad ko mu ne nonu itam non la nga xamni non la ci doon jang alquran diko wajjo ji rombé non la xolam ñaawé ñu xol ci na omar dal amo ñaaw ci wajjo ñu xamni moy jëm ci woon ci yaronte bi ko ko itam bimu accé bimu bocci jax ci ba xat ci bimu tambali door jax ci dal di wékku ci tante bi naka non gaay boba nak gaay ñu xamni ñoko top ci woon ci bañ leen ko yegalé ñu dal ak ci takasu ko xacc ci wul yoonu ñaarel pour dooraat ñu dal bi nga xamné tambay nañ ko door sëriñ bi dal di jox takaliko ak nit ñi mu dal di ko boole ñaari gaay ne ko toxtu tuba bu ci gëna jégué nañ ko yobbu ba agalé ko fa wone na dal ñu ñoko yebalon ndax boko defu ñu talibi dañ ko ray ñu bu ko tuti mu jinn la ñoon moy ki ñu wax xoma nga xamni sëriñ tuba ci digënté bobu mu nekké gannaar xam ngeen naar ñu ñaw lañu ñu bari xam xam lañu ñu ci diiné lañu ñu top xam xam lañu ñu mëna dingat lañu waye ñu xam ñoo tassawuf lañu ñu xam ñu ci yalla lañu dañu ñu nak diko def ixtibar manam diko natsu diko set waye amna ci ñoo xamni suñu borom dafa leen dal di gaawa ye ñu dal di gaawa xam mbiri Serigne Touba ku ñoo xamni ñu diko wax Alhaji Muhammad ibn Aba wala Muhammad ibn Ahmad ibn Baddi nakli ni ne bayam Ahmad ibn Baddi waxon na Serigne Touba ben def ko bind ci lettre ci ka ko don netti fatte jawale wala def ko wax ni ci gemi ñam ne ko man ci jang la dama bëgg nga nuyul ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu xeyma nga jot lima ak xeyam nga nuyul ma Cheikh Ahmed Tidiane ba mu xeyma nga jot lima ak xeyam lima xeyna la ba nga xamne wax na ko Serigne Touba dal di wëlbeetiku ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeyna la neena nangam ak nangam Cheikh Ahmed Tidiane xeyna la neena nangam ak nangam xamal ko maqama mo xamne Cheikh Ahmed Tidiane sabul nako ko mom Tidiane bobu ci barki Serigne bi mam ahmad ibn badd momu wax mi nga xamne mi waji jonne adul lakh ko amone ngeureum Serigne Touba la Serigne Touba dafa dal di yoni mbolo te fek dara jottu ko mbolo mi nga xamne ñokoy sang ñokoy dille ba nopi jaal ko wa kërëm bi nga xamne mi ngi dem bu ñu accé ba ñu yo goor gi dal di gañu ñu wonna ni ñom Serigne Touba ñu yebal won ñu dal di dañ ci ko ba nopi dal di jaal ñoño Serigne Touba doxal ak ñeleen qasida bi nga xamne ci la wone ni ruhul qudus momu ñu wax ne day deugal Sayyidina Hassan ibn Sabit wacc na ngir deewu jëm joju diko bëggal ngir mbërmal Serigne Touba lim amon ñu xam man la ko sun borom fonk ak xewal ñu koy xaro ak dara jëk sa borom jox ci al-akhirah Serigne Touba ci jamono bi nga xamne itam jëgé na fa ganna tak xew xew bu mag bo xamne am na fa ba jaaxal wa ganna mo doon am na fa ay doom xam xam yo xamne ah Tidiane lañu ñu ngi ay Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi yeur ñu wax Cheikh Ahmed Tidiane ba inna Allah ma'ana sun borom wax bu wax ni mu ngi ko and ak bindeef yi manam ndax joju mi nga xamne ñoom mom lañ ci degg ci ne non la Cheikh Ahmed Tidiane waxe ñu wax ko borom xam xam bobu ñu xal mu wax Abu Bakr ibn al-Kawri nakli lolu la buñ ko deggé benen serif bo xamne momu tam borom xam xam la daldi am lu mu tek ci waxin wowo ci manam al ma'iyya bi nga xamé al ma'iyya bobu ci deggu gi lent na len ni ni kat mom la imam al ghazali wax ku wéral

def ko mel la ko sante lepp dal lay bax werna amo ci ben bakkar nak da nga ñak gestu ba xamé say fata ak say sunna du ci dara do ci gaddu bakkar te du te la nga def bax xaw fi dara mu xutaté rek ak la biré serigne bi né waye nak bo sétlo yeex bi nga xamné du wër la ci sharia mune mukallaf aram na ci mom mu song len diko def te fekk lu mu xam ko day degeural ni xaw fi wax ne ku def te xamut qam yoy la mu def du bax du ca jariñu moy nak man ci sama bopp mom li na ci wax moy ku umpele ay farataam ak sunnaam te laaju leen ba xam leen mo togn bopam mo alak bopam da ci tek nak wax ku beug japp na ngay jappé ak ku beug sangu farata ngay sangu farata dara jall nak dila tegalel ñen lune ay farata ba ki sunnam tambule ci julli di ñey di ñey ba ca asaka kon ni lañuy jappé tamu nañu lol bala nga tambalé japp nga soccu ndax la hadis bané lawla an ashqa hala ummati aw hala nas la amartuhum bisiwak maha kulli salatin hadis bobu muttafaqun alayhi la suma dañu tuna tek sama xéddu ba suma dañ doon tek nit ñi lu metti bañ dama jéppi dama leen di digal julli gu ne dala ñu ko julli soccul ko te soccu ba nag da ngay tàmbale ci njàpp ma bu ñu nee soccu ci am njàpp nag lu ci gën mooy balaa tàmbalee jàpp rek lay jël bant soccu bu baax ba génnuñ gi set mu galox di ko tóor door a tàmbalee jàpp su waxtu waxatee nag ba jël bant di ko soccoo dafa xaj mën naa jël rek lu mel ne borosu ndaa lu ñagas awale ko ca kaw bëñ ya daal di dalox di ko tóor door a tàmbalee jàpp ba tey mën naa bàyyi bay dalox di ko rek jël baaraamam fompe ko bëñ ya waaye daal soccoo bant ndaa leneen lu ñagas dalox di ko tóor bala tàmbalee jàpp la mu gën a taamu ba mu soccoo noonu nag ca njàpp ma digganteem nag muy julli ba ñu soree daa ñu taamu balaa julli itam mu soccuwaat li jëkk-jëkk nag ci njàpp mi mooy raxas ay loxoom ba fa ñu takk montre daa nga ne ba fa ñu takk jaraa bu dee jigéen raxas loolu yett yoon te wax bismillahi raxas yaari loxo yi noonu day sunna bu yéene nag sunna sa bala yóbbaale yéenañ sunna ya ca topp ni ki galaxndikoo saraxndiku booba muy àgg ci raxas kanam ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk falay teeloo joox yéenay faratay njàpp mi te yéene joox farata ja dana yóbbaali yéenay ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk falay teeloo joox yéenay faratay njàpp mi te yéene joox farata ja dana yóbbaali yéenay sunnaye ca kanam dañuy wax sax ñetteel rek waaye li gën mooy mu ber loxob ndey joor raxas ko ñett yoon ba fa ñu takk montar raxasit loxob càmmooñ ñett yoon boo ko boolee muy juróom benn yoon téewu nag bu boolee ñaari loxo yépp raxas leen ñett yoon mu day bu raxasoon sax
ñaari loxo yépp benn yoon itam def na lay sunna, sunna sa ñëw na. La ca topp mooy galaxndiku, galaxndiku ak soroxndiku ak fiiru lu ci nekk. Mën na caa bañ a àgg ci yetti yoon, waaye nag lu ci ne li def ko yetti yoon moo gën. Galaxndiku mooy seex ndox ma, yëngal ko, yàbbi ko. Bu ko sexee rek daal di yàbbi, du doy. Bu ko sexee yëngal ko waaye da koo wan, yàbbi ko it du doy. Day boole yaar yépp, yëngal ko, yàbbi ko. Lu gën nag mooy day as ci loxoom loo xam ne lépp mën naa dem ci gémmiñam, mu daal di def lépp ci gémmiñam, yëngal ko, yàbbi. Ne am naa benn galaxndiku, defaat ko muy ñaar, dellu ko defaat muy ñett. Soroxndiku mooy jege si ndox ma, bam jege pax yi bakkan ba, mu noddee ko nooyi bakkanam, mu dugg ca biir. Ñodd ga muy ñoddi ndox ma, mu dugg ca biir, moo tudd soroxndiku. Mu jàpp ci bakkanam nag mel na juróom ñandu daal di wal ndox moo mu duggoon mu génn ci biti, loolu moo tudd fiiru. Day def ci loxoom rek mu xaj ci ay paxi bakkanam daal di koy ñoddi, mu dugg ca biir bakkan ba, mu daal di wal mu génn, daal di jàpp ne def na benn soroxndiku ak benn fiiru. Dellu defaat ko muy ñaar, dellu defaat ko muy ñett. Bu nekkul ci koor, bu dee galaxndiku ak bu dee soroxndiku lu ci nekk, mu jàllale ndox ma ba mu sori sori ca gémmiñ ga ak ca bakkan ba, loolu moo gën. Bu wooree nag na yemale ndox ma ca buntu gémmiñ ga ak ca buntu bakkan ba, ndax bu rëccee jàll rek koor ga dog. Raxas kanam moo ci topp. Bu dee raxas kanam foofu lay teewloo yéenee joox faratay njàpp mi. Te it ca raxas bu njëkk ba lay teewloo yéene ja, ndax raxas bu njëkk bi su matalee fépp, daj fépp, raxas ba ca topp ngëneel lay doon. Kon nag bu tàmbalee raxas kanam raxas bu njëkk ba, mën naa wax ci xelam ne yéene na maa joox faratay njàpp mii. Kanam gi nag dañ koy wutal guddaay ak yaatuwaay. Fa kawar daa tàmbalee saxe ca jëba, fa la guddaay bi tàmbalee wàcc ba ci suuf si kimba. Yaatuwaay bi tàmbalee ci noppee wër ba ca nopp ba ca des. Day raxas nag kanam gi, lay seetlu ba xam jëba am na ay raf-raf wala ay bëtam. Su xóotee na ko nemmiku bu baax. Bakkanam bu defee copp-copp fa mu tiim, na moytu ndox ma ba rafeti ko jàll te raxasu ko. Ñax ba dox diggante ñaari pax yi bakkan yi na ko raxas. Ay tuñam bu ngebee ni ko yàlla bindee war a raxas lay feeñ ca kaw tuñ ya. Kanam gi daal na fépp daj guddaay baag yaatuwaay ba. Bu sikkimam tàmbalee sax kawar, waaye kawar ga bëriwut. Boo dee xool di seen deru yaram wa, kon war naa yëngal kawar ga fa sax ba ndox ma jàll ca deru yaram wa. Bu sikkim ba baree kawar nag, ba boo xoolee boo seen fa kawar ga saxe, kon boo awalee sa loxo ca kaw kawar ga rek
mu doy bu amé nak ay ciat yi lang ci sikim ba nga war ko raxas bo noppé ci raxas kanam raxas loxop ndey jor mo cey top bo raxas nak loxop ndey jor ba ak sax bu tiamoñ ba da ngay tambalé ci ciati baram ya wuti tonto ba bon rek bay tambali di ñap raxason na loxo yi ba fa ñu tak montar ñet yoon bobo agogo won ci yene jox fara tay ñap mi ndax da nga raxas kanam raxas bu ñeuk fofu nga teewlo yene ja kon da raxas loxo yi loxo bu ci ne ngay tambalé ciati baram ya ñuy nak gëca cioncho ba té bu cioncho ba tooti ndax yamalé ci cioncho ba day xawa jafé ni yalla bindé baram loxo moy baram yi dañuy soré motax da ngay xalil baram loxo yi té moy digënté baram bu nek morom ba da nga ko nemiko mo woor ne raxas nga ko dara gisuvu loolu nga tudd xalil baaraami loxo yi sërëñ bi da ko ñëwaale fii sax ci farata yi tax topp al imaamul xawfi nde li ëpp ci téere yi dañ ko wëññi muy waru gar nag ak farata xawna ñoo nuro waaye bokkuñu bu ñu nee nangam farata la su ma ne am dara du ko mën a wecci boo ko deful rek la waroon def bu baax bu ñu nee nag nangam waru gar la soo ko bàyyi itam la nga roon def dana baax waaye da nga am bàkkaar ci bàyyi gan ko bàyyi te tay ko bo noppé loxop ndey jor jall ci loxop chamoy da nga jégg nak bataay raxas kanam yetti won raxas loxop ndey jor yetti won raxas loxop chamoy yetti won waye yetti man na ñak bo raxasé ben wala ñaar temu set te dag rek bu la nexé yam ci ben raxas nak kep kep am na ñene tambu ñu ñuko ndax li ci ëpp du farala matale lepp lepp waye nak bu la wéré ne bi nga raxasé ben yoon daj na set na man nga ci ayam jàppal ne daal yoon doo raxas ci yett yoon yi tomu daj set doole ca yoon ba ca topp ngëneel la boo bëggee tuyaaba rek jàll def ko la neex itam bàyyi boo noppee ci loxob ndeyjoor noppi ci loxob càmmoñ nga jàll ca masaa bopp ba da ngay def ndox mu wees ci say baram ak say teng xamne say baram ak say teng yépp toy nañu toy bu yees nga dal di rabale baram yi dal di teg say loxo ca jébu fa nga xamne fa la kawar baaxo tambule saxe nga masaa nag wuti dokk ga boo àggee ca dokk ga nga dellu siwaat ba ci jëba fa nga tàmbale woon masa bopp moom dem dellu si rek lay doon deesu ko def yetti yoon dem ba mooy farata dellu si ba nekk sunna ku amee kawar gu gudd nag mel ni tubaab yeeg naar yi
day top rek kawar nga diko massa dafa ñewon ci gannaaw bo noppé ci massa bop nga tek ci massa noppi bala nga massa noppi da ngay as ndox lu yees def ci baram yi baram sanikaay mo dugg ci taxum nopp baram bu doy nak moy raay lay feñ ca nobbo mo xam la jakarlo bobba la mo xam lay feñ la bo jakarlo nopp nit nopp nak dublu ñu mu set bu dublu ñu mu set li wax la nga raxas ko motax doru topoto ruqyat rasrasiya tay benu rek ngay massa noppi bu ko def yar yon bayat nga jall raxas tankum day dor nekam nopp nga ci massa ñaar noppi ni bu raxas tankum day dor ngay tambule ci baram ya raxas nak mu wacc ba ëmbu dagar ya tuuti ndax yamale ci kep kep xeyna mu jafé ni yalla bindé nak barami tank moy dañu jégué motax boy japp dañu sopp rek nga xali barami tank yi manam raxas digënté baram bu nek morom ma waye nak bu aggé ci sangu farata mom xali barami tank yi ni war lay doon do ko saña bayyi do noppé ci tanku ndey jor nga jall ca tanku chamuñ ba def ko nonu raxas tanku chamuñ nak mo mujj ci njapp mi bu fatte nak nga jappé bu noppi nga yëkkat sey bëtt xol ca kaw bo nekk ci neeg mën la gis asamaan it peut être nga yëkkat sey bëtt xol ca kaw wax أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أديس بني بوجابي بأقل من لكو ديغني يكت سيدت سنة يتكنم بنو FM

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeen beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

ஜாங்கலை ரெண்டு பேஜ் பூச்சிக்கு. லேக்கின் ஜிசியனு யோனும் ஒரு கிதுண்டுகி அச்சிஜர்ந்துகி சல்லன் கோய்சே ரெண்டு ரெஃபரா என்மோய் ரெஃபரா அது பரின சிசரின் பி இது கிஞ்ச கிஞ்சத்து உடுந்தல்ல உடுந்தலி அக்ஜ சிசரின் பி ak wax ji mu wax ni ñu netti ko ño bokku waccu way benn jafé jafé ci am moy mbind mi dafa gëna neexa japp ndax da nga xamné bo baa légui ak topat amu ci wax ji topat man na ci am wax ji mu wax ni rek nopp diko dégg lañu diko jotti waat ndax doomu adama faté bëgg aduna bëgg daraja ak yeneen man na seené niki nonu bëgg gi nga xam dafa jëf nit gis ko diko netti waye ñun ñep mom ño bokku benn daraja da sëñ bi lamuy waxe non lay jëfé non lay yaré waye nak ñu bëgg léral né rek la ci jitu ci ab gëstu kat moy mbindum sëñ bi ci bofa mbindu yu bari na ko démé ci téré yi ñu jàngalé rawat na taxaw ak jikko loolu da cey fegg bu baaxa baax na ju ko baye aabi da demal masal ku dinañ rawat na loolu moy bu ñëkk bi non tam ci dundam gëpp non la ci mel lima ko waxon duma ci indi wa waye ci biir téré yi sëriñ bi dafa am lu mu gëna jago ñu bare bare moy dafa exploiter dafa dundal waxtom dundal ay yëngutom ba taxna téré yi ñu jàngalé sax naaw da nga gis né loolu da ci feñ manam jàngalé gi ñu jàngalé aduna ak ñu koy gisé ba taxna ba muy jàngalé ñu tabi mukhafaba yaay mukhafaba ak ni ko nafabe misal mom sey indi ni bare bare dang koy baye xal moy walan sana lid dina hatta tasuri jismaki ya zainabu bit takhamuri mom lim non dagal rek moy fi'lu mudara lan mokay nafab indi ci mandarga waye misal momuy jefandiko rek da fay woné jigen ak nan la wara mel ci dundina yakarna suma djumul seigne chagou kebe def na ci misal yu mel non ci saadatullah yakarna def na ci ben geussu bu yaatu bu am toro wuxuma lo sax waye ba ci qasaid yi nga xamne dañu japp ne serigne bi daf koy wax bi deeyale ak boromam qasaid yoyu mom tam non la mel manam da ci woné wat nan la nit ki wara mel nan la wara gisee aduna dama ci indi ñaari qasira ci lu gawa ga moy alhamdulillah haqqan jadu qulub wa bi yajaddid as-sabil bila aidan aw alam lolu xam nga da fay woné mom nan lay yeesalaté moy bila aidan moy ñëré alam moy ñi nga xamné du moy ak njabotam ci mawahibun nasa bihdi ayali bila bukai wala laka rujui ma jumu'i min ghayri ju'i wala khata'i moy bolé gi bolé addu ci ak al-akhir pourtant li laka rujui gi wala mawahibul mawahibul nasa wala jazbu tag yon fa sallam la bakko woné ay darajam ak ay melom té muy tag ko bakko julli ci mom ak wax ay jaar jaar ay teul da nga gis da ci dugalale sax deug ñu mom ci aduna mom lay wax ne manam ci leppam rek non la mel manel sa ko sori ci tafaw teeri tafaw bi rawatina teeri yi nga xamne day waxtaan ci jikko rawatina waye itam non lañ ko mëna xol ci mbolem teere ni ba yi ni nga xamne dafa deeyale ak borom loolu suñu sallallahu di wax ne diñu wax sympa mo interrogation neena suñu dafa am teere yo xamne ci ngay mëna interroger sax moy tan mom japp nañ ci teere yele yi muy deeyale borom sax fofu lay gëna fesse ci lolu dalé ñu ñu ci li ñu netti ci mom ci dundam doxalinam ak itam li nga xamanteni non lañ non la mag ñu jëf bind manam hikmat cheikh ahmed bamba ñu wa fa cheikh khadim ak yu mel non ak nak mag ni mag ñi nga xamanteni ñoo topon ci mom ku demel al alawi seigne bashiru seigne modlam job cheikh massar binte mam seigne sille mom trendulo ak ñi nga xamanteni

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen warseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënte Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina

0: seigne bara khouraja daara ji juroom ben fukk ni la won ay ci biir loja amna ñoo xamne xawon na leena yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téeru nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dafa ba dafa téeru nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé na dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliou mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme na la ko seigne saliou waxé ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladji fall mbacke dal di may jox fele ci bayla am al nama ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dukké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da may xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awu ma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñëra tek ñeen toy awu ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala bëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yagg di ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wolu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna la wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ki waja yo desna dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: waaw bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben be dal ak rawan wu meuna doon rek dana xam rawan ni la yor bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ko wullo ngandiko waye walu fayba nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxon ngay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khouraja ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ci nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax nga waye wéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doone bu sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaan

0: man lay ñaan yaan nak ma fa saxal ci sama suufa manay jaamu dila jégué jégalu bilal tirabi te buma tégat musku te murante gu tolo gi nga ma tek kuma tégat bilal tirabi wala anaayi tumurante gu and ak ay soona bu lolon tumurante kesse go xamantene ñi la ko tek dañ la tek fi rek jël tumurante baye la ci tabo doyna sekk ak tumurante saxale la tan nga bot say soppe say bok so nit moy taw xet ñi nga deggantel ay awlak ku tukki nek ci bar bo xamanteni deggante wok ñok li ni wax lum gatt gatt ak privilege yo mëna yor bo yoré xaliss ak boko yor ak tumaka dana la dal ngir ñak goy mëna waxal ñi nga nekkal ci awlak señ tuba fiñ ko yobbon deggante wut ak ñom lañu lak do ci tumaka la bok way tumaka gog lu mu deeyule wala anaa'i te ana señ da ko jëfëndiko lu bari ci bi fikki bi moy choona choona choona nak mbirum yaram la jassat intirab mom nan na nek tumurankel go xamne c'est psychologique ene tumurankel psychologiquement yobul ci milieu bo xamne dama fa nangam nangam yoy man na la yakal ci tamkal waye choona mom moy lo xamne tane saw yaram moko yeb ci bir fukki ba bokk na ci choona yi ko tek moy dugal ko fo xamne tane ay god dafa nek ay god ci bir archive bo demé dañ fa fek lu woné tuba bi bokk na ci li tax ñu tan gamum yobb ko fa moy liñu wax malaria dafa amone malaria lu tuba bi éradiquer gënaaw bi la nga xamni daana ray tan soldar su bari suñu daan indi diko yobbu ak yoy way gënaaw bi jëlé nañ ko way ñu bari ci ñu yobbu gabon la leen faat bu dañ leen tiré ay balé fétal di faat waye fièvre bu mo leen dal té loolu ay genre anophilie moy benn yo bo xamantene genre yo la bu lay mat bo xamne bu la maté fièvre bobu la lay bayé loolu hémorragie interne la lay jox moy ci sa biir yaram bi moy am ay nacc nacc yo xamne dañ du gën non ngay def ba sedd guuy faat ñepp tuba faat alag leen ñu bari lool mo leen faat ñu bari ci soldat tuba bi sax ci lañ faat mo tax ñu fa naan yebal leen daan jox ay vaccination leen daan vacciné do leen fa yob borom leen jox garab yo xamantene ay anti inflammatoire la yu mel non yu tax ñu mucc fofu lu ñobon suñu sëriñ bi té lool ci coona yi la bok coona bu taw moy taw ci kaw am ay jërem nit ñeen xet sa bo nga xamantene am asmbar la am fo xamantene ay jërem la fa tek ngir bañ mu toy mom ci bopam mu genn ñi xeyu fa téré sax far ci tawte lolu nap kayu nap bu mel non nap ngay jaamu yalla nit ñi di la rétal lolu psychologiquement day démotiver té lolu tuwa bi dañ ko randé gi ko wone ko li ngay def xewut fi wut ay nit de ngeen julli gog mu ko julli won nga xam ngeen bu seggé ñaari ñege mar ay jigen su seugé ñu rétal su su jotté ñu xataay ci ko ñaawal bantam yoyu mu tampon ci xamne mo waral juma ji nam ko waxe ci rabbana afrina min hadhihi alqaryati zalimi ahliha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira bam tampé bantam yoyu te ci doon xulok mom li lay wone tek nañ ko ak subranké neena ke xulok ke sañu sama bant yi degg na ko muy wax lay wax ay bati wolof te degg na fi ak bir degguma sax kuy wax wolof lolou ak subranké te teyu waye sank nañ sank gën ko sank ci bir yobbu ko ci digg ab in bo xamni dafa bayyi ngir japp ne ja Allah yi lek lañ ko lek waye bu mbaande sambalaw bi gis ngeen nam def ak mom da na ko yegal ma bot la te bul xol ak na wax la waxante ak mom damay baña taxaw ci xëkkat bi ci yag waye la waxante ak mom ci bir fofa gis ngeen ko ba nam inde sambalaw bi fofu mu ko indi ba sambalaw be mujjuna momi ñibi ci and ak mom mu ko xéer lo ay cédé yeli sey morom xolo gis ni ñibi ci wana bam koy lajat yam ko lam ko don laj waye duudu mom bay ma nga xamantene mo nekkon ya lam nekkon mom itam gis ngeen fa mujju mbolam tuba bi ko don sonal gis ngeen fa mujju waye bo demé ci nahjul qawim ci sirati shaykhul qadim bi fe señ bi toge juroom ñaari at yu tegal moy samane yata hajjajil la qalil juroom ñaari at yu tegal juroom ñet wer wala lu ni tollu bami ñibi ci ne re indi ma rek ma ñibi ci waye dañu jéxal ay pexati man motax ay señ modou foba lima rudduhu karhan lolu la intitulé buntu bam wax ci ñibbi ci señ tabaaji lu tax ñu indi wat ko te señuñ ko bañ te señuñ ko bañ lima rudduhu karhan laaj bu mata sampu la te ay awamir yu bari taxna ñu delu ci ko ndax dañu dem ba señ bi nek xalbu tang jir ci sen loxo tané ko rek lañ mëna def te xamu ñu ñu def motax neena yalla mu jëna sak ci biir soldat ci ño xamne ñoma yanal sama gaali nga xamne mom la yott ñu indi fo mu ñibbi ci ñibbi sen tukem bu reey bob ci biir tukki bi ñu bisi ci la lepp waxe kon señ may ci la jere jere ñep bu doon tolon de mom gi wolof nasaran te kon billahi ñep dem miral ci la libérer ñep ci la lepp waxe itam ci dootu bon ba faw ndax lepp day gëna yok lepp day gëna baax ba fi ci sunu ba nim tamé wala alquran bim démé ci tukki bi ba ñew ñim fi bayyi won lañ doon liggéel fofu yalla taxna yalla teyul ko fi gënaawam yalla yebul kenn wala regalul kenn ba koy jëw gënaawam motax ba bu yobé ci tukki bi moko teyel fi ba ñi nga xamni ñom la bayyi won fi degg leen yalla yalla samal ko ñi nam ko samalé jëmum ba jël ñim fi bayyi won ñuy dal alquran da leen fekk ñu bindal ko ay kamil alquran bolo mi gëna yok ñu jang xam xam ñim fi bayyi gëna ba fi ñu tollu ñoo gëna jekk alquran ñu dul ñom ñoko gëna mëna tam ñu dul ñom ci diko mokal diko bind ak diko def ci walu jëpp ci bëgg alquran ak man ko tam motax ci lepp ci fikki bi la xewé bu dem ton dara du ko jax motax ci fikki bi la ñu ci jang muñ bu rafet motax ba muy gissé yegg na né warna sant borom mo wote magal hawaltu shukrallahi fi turabi ba'da jamil as-sabri fi istirabi aw warna nak yegna ne warna sant yalla warna jema nak sant bu tolo jima yalla defal ci tran ndax ñaka sant moy weddi ñek rek te seigne touba du koy weddi ñek di gën dem ak borom li ko yalla defal dana warna sant kon muñ bu rafet ba'da jamil as-sabri muñ bu rafet la muñ nat bi motax musta onku musta wud dimbal li lay wone musta wud dimbal moy sa yo gisee muy wax ci bir tukki bi lu defal ci tubab bi da koy ifrat moy bu ko lak lak bo xamantene mom do nga moy wax materie lay wax materie wala materie buy wax lo xamne lu metti la mom la dal qusuri mom la bopam da koy momale waye bu fay ji ñewé ñepp la koy bolé ñepp la koy bolé sama tukki bi na nga def delu gi muy taxé sama nit sa'adatana wal takfina yawma jamil khalqi nirana ci mo def liggey waye ndaxante fi ndaxante fi yami wax ci ma fatu xujinan inna allaha maana nan ilayya qada fi safar khilli wa hubbi bi zafar zafar gogo moy lako yalla fay zafar go xamne mustaghniyan anin nafar sin do falu ndolo mu bari wala mu ñak bari wete beteli ko la yam ndax yalla da ko fayé molo mu bëdd gis ay jinn ci lañ bokku am molo mu nit du gis bi jundihi fi khalat yi lolay firi yalla da ko defal mbolo mo xamni tane beud du tege ci ñom motax mbolo murid yi ni ñu mëna gis ci biir li ñu gisut te and ak señ tuba moko fuf lool la ko yalla da ko fay ci fi safar ci tukki ba da ca bok motax muñ gu rafet la fa am lool ci tukki bi lañ ko wara jammal kon kenn ku nekk warna baye xel ne budé talib ak señ tuba ba señ tuba di soro way war nga am jom jom jom war nga ko am baru sa jambat lo meuna defal sa bop kon ko ru sa jambat seigne touba lam wax ante boromam nena ko lima momul muy sa bakkan bi teel bok waye li jom ak fit di def ma koy defal sama bop te non lu ko defé ba yalla fay ko ci ngi ko ci fay kon muñ talib seigne touba da ko war def ci meun ko jangal ci tukki bi al himmatul aliya moy lim doon wote li ta jitu wala fi dañu wax lu way di wuyo da ko wara nim seigne touba lim doon wuyo da ko doon nuru ko da ko doon ko don himmatul aliya ci mom la fekk bax moy boko melale himmatul aliya ci bopam dana yegne mom jox ko ko lu momul ndax yitte ju kawé ji foko naté ci biir tukki bi man nañ ci taxaw def ci ay jaggar yo xamanteni yépp yitte ju kawé lay tekké ci biir tukki bi bokku na ci liñ ci mëna jaggaté ci tukki bi tam suñ may kon ma jaar ci rek yalla moy wër gum wër ci borom moy tawakkul ci bir gal gi wax na ne cala ko tambale bam yegge ne wax nañ ko ne waxal nangam mu tambale wax ba yalla jajji ko lam xassite goga lam ko teje ca tarjuman du mujjuga bo ndewé ci téré jizaw sakurin atuf bi nga xamantene seigne murtala bu sale imam ak seigne mamour am di ñoko taxit bu ngeen démé indi nañ ko ca xassite ga ca mujjante ga da ta wax ne yow yalla rusna wala jombuna di waxante keneen sama jitté ko dul yow lolu wax na ko ci bir xassite ga kon wakki lu guma tekk ci biir tukki bi lako jàngale ñu ma sëkk boo xam ne mën nañ ca taxaw taw bu ma sëkk boo xam ne saa yu nekk mën nañ ca taxaw waaye amee na ci tukki bi boo xam ne dañ jàngale ne yàlla ku am la te li ñu wax dëgg la mooy inna allah laa yuxliful miaada ci tukki bi suñ tuba bi da koy firndeel ndax lam jaayante woon ak boromam ba mu koy liggéey fowu ca waaye ba ko yàlla di fay itam nox mooy fay bu leer gi ko yàlla fay bu wërëwër boo xamante ne ku tel maxa sax gisoo say bët yang ko yek ci tayap yaram yek gëna yalla mom bayna seigne touba lan ko doon liggéel xawma lan la xawma ban dara jalla am ci mom waye fay ji mom tuti fayji mom tutu tolon ak liggeyam te waxnako fep warbe ni waka nakhan day wax ne yalla fayna wala ma jolam ma digol naw yalla fayna fay gu reey gogay itam man nañu jangate ci tukki bi ne ku deugal digeunte mak boromam yalla lam la dig dana ko def kon li fi am solo rek moy muñ te weru ci yalla te rafetal tak muñ te xamne yalla lim digge du ci juk inna allaha la yukhliful miada e lolou luñ meuna xam ci biir tukki bi la xamna ne may guddal lu bari la lo xamantene li ci bind xeyna meuna am jeexal waye meuna ñu yamale fofu kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm 106

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: dara le couleur la ndax yi mu wax ñep bu ci science bu ci histoire bu ci xam xam teggu ko fenn ñettal ba ñaaral ba mu woor ne julit yep xam nañ ne nit la ko dox ko xamne ki likoy yott xamuko ndax fu mu jox bu mu ci gëna dé ñu xamal ko lool bam dugg ci bopam bam xamne kuy fa ni nga fay ci sene jëme ko ci te bu ko jëme ci l'islam lool ci lool rek la ci tontu comme ko la ji bari na sa guddina islam ni ko nit la sa ba ko nit
1: mi ngi laaj lan moy position l'islam ci yamale ndur yi nga xamne ni mo xew legi ci aduna te yaronte sallallahu alaihi wasallam don wax ni yeen julit yi jurante len ndax damay pokere wo ci sen jëm yi ëlë ñu di nañ na yam loolu lu ci position l'islam
0: assalamu alaykum waaw bari na lool ay problème yu posé problème yu jamono mo ci gëna nday ndax lool lepp toujours ñu waxon rek masih dajjal ak dikkam day dikk ba nu nekk ca nit ñi diko seeno jëm bu ñu gis jëm ja fekk mo ngi ci fekk manam état d'esprit le manam melo aw melo law ci jamono wa rasul sallallahu alayhi wasallam dafa neewon ci li ñu taxale ci mom al fekkene na la hadith yi ne masih dajjal bu dikke jëm ju fat lay doon ben bet lay am ben bet lay amé day ñool bu dikke su mbor dox koy dolel wërseuk yépp mom lay top ñom mom lay top bu day amé wërseuk yépp day amé aljanam ak safaram ku ko top mu duggal ci aljanam te fa moy mu duggal ci safaram dañu wër takki aduna yépp bam dess makka medina bu dikke lamuy woté ni al uluhiyya lay doon manam divinité wone né mom moy yalla mom moy yalla bu ko defé lolu muy woté ñaari malaika lay andal malaika mel ni bu waxé né may seen borom bi len bind malen yi malen mom ci ne sax nga né malaika né wax nga dëgg mu sét ñu ñi di seenu jëm ju mel nonu di wër parti sof yi ané aljana ak safaram ané takkanam man nit ñepp man leena bolé ci ben ñëbam mokk ñu len buñ ko gis mukk buñ ko gis waye ag nañ ci banok moy ci leenu nek ñu nek moy lan moy masih dajjal masih dajjal ñu sété melaw yi nga xamné mo di ci hadith bobu ak yeneen yi melaw yu di ci yeneen hadith ak yeneen yi melaw yo xamné da fay and ak lolu da nga xamné mo ngi ci jamono masih dajjal masih dajjal day woté ne moy yalla fi nek ñu muy woté ne moy yalla nepp lu fi yalla tere men ci l'islam jëmno yo wëlbeuti lolale ne dañuy yemalé ay goor ci jigéen té xam lu ko l'islam waxon dong ñu bëgg dëngé lolu ci ngalay masih dajjal la bok masih dajjal day bo amé kattan go xamné ko and ak mom da nga nan bok na ci ñi nga xamné ñi privilégié manam ñi nga xamné dal am nañu xéewal am nañu noflay amuñu ak jaxlé ci ñakk ak tiit ak yoon ku nekk xam na ni danaka ñi gëna dëng ci aduna bi ñoo amé kattan gi ñoo amé lepp ñi leen topp tam lañuy fawri ñoo ngi lañuy defal lepp waye ki nga xamné yalla rek la gis kon li nga naaw musse da yalla koy def ci safaram ñoo ni nit ki buñ ko fawri ci dara nit ñepp ñu jafel ko ndax buñ xamné xasse ba xamné ki jullit dëgg la wala nitu yalla la dañ koy tañ ci diko xex lu bëgg ñu jafel ko dañuy neub leppam lo xamné mën na gindi nit ñi dañ koy wayefal dañ koy laax suñu fañam kenn duko yëk kenn duko gis lepp ci musse da yalla bok li wax na day wër parti aduna yëp esprit bobu wërne aduna bëpp arabi seen bop nga xamné ay jullit lañu won yo xamné daan yo xamné ñoo ñëpp ci l'islam mo dañé fa ñoom gisé ñu ci l'islam bu turwi waaw yi nax nañ leen bu yagg conscience mu ngi jéma na mu mëna occidentaliser bopam def ko ci ay yéré ci dessine ci waxel ba am na ñoo xamné sax dañuy rus yar téré arab wala journal arab té arab wala ñu jullit ñu dafa dem ba nga xamné wal bëc nañu lepp lo xamne ni baxon na fi duggal ci sa bokk ne la ab yar ñak fayda la am kilifa ñak bokk la tardé la retard la def gannaaw duggal ci sa bokk ne la ni bekk nga am bo xasse ba major kenn yiri fatu la duggal ci sa bokk ne la ni ngay jur jur ak ni dul jur ak lu mu doon nit ki xam xam ak science dem na ba nit nit ki daf ko wara def te debir man wax koy setantal diko jaarale yo xam na la koy lor xam na koy jeli diko ci jaarale te lolu buñ sété ni nit gëna bari ci ñi nga xamne and nañ ci wañi am ñu ci layu ne ndax duñ leen mëna yaar duñu am jëf yaar leen amu ci kenn ko xamne boko sété ñu ci ëpp ñu nga ci yoté ya ñu nga ci bëlot ba ñu la ci waxtaan ko ci gagne da feneen buñ amone benn doom tax duñ ko jema yar benn doom rek tamit ñu ko yar kon